Atom bilan allergiya bichan tendera nini passeria. Asino su chokane panya. Saka. Ande sura utumu. Farmasia kuti. Chokane bila sebala. Nekuti. Famba ndakato change nera ndichito. Ndakiso kuti. Munhu wese. Sia kuti vanhu vese vari panapa vane mufungo rakasiyana siyana. Saka musavimbe nemunhu wese wese. Ongororai hana dzavo, fambai mbichana mbichana, bvunzai mubvunzo yakawanda. Thank you.